0: abanon. Mama wabana mama.
1: Mungamba chantetenza yemu mvako chicho njakazi.
0: Muna yenga bote kedola lenti njagenda kewa yeko yada. Mbate huise kusibula kwa busibula.
1: Mkole chisale kama vene ngasura mkoto kaunyevu nde kumango sibula chicho tegeza. Tegwe.
0: Kale kangende.
1: Muna katambula nga kalimuchibu ya gaya kusibula. Kusibula kusibula kwa bichina kalaba. Yes.
0: Mama wabana. Mchana baba.
1: Nyo baka sajia kano wongo wako wako mutaka.
0: Munange nkome oso kujola be.
1: Sabada yoka tiyojo vudo kumalaka banga.
0: Uwe simba konze njini mu.
1: Sobo yoka zobu kambu ntisako. Kakuli imbia niyako kabude iya kalala.
0: Yingi zane vintu yende semu njibi ya menyeta.
1: Mikono na wajina.
0: Kale kambia ingilisi. Mkoyi njagala kunaba mazizo gatate yogwe.
1: Jikwate nawe bafu.
0: Ebi ya mazizo bitubiveyo kairi yoko kuliova.
1: Kapwate nawe kambe.
0: Uzemva maso nga sinatama mpozo ya mkusambe. Ateko maoncha kugamba.

Mama wanga anakula wo. Tata wanga ananze mpita. Ngawe kanze nje mkula wo kankana. Sima nyini mshuja kwe kukutintia. Obo ndi kubongo kwe koza njira. Saga lobe kuchona chompangira. Wabula mpulirisanga boyangala.

Mama wava na kula wo. Tata wava na zimbita. Ngawe kanza njia kula wo kanga na. Simani na musujia kwe wukutindi ya. Wava ndi kuvongo kwe kwa njira. Sana lava kuchona chompanga. Wavulambuli sanga woyangala.

0: No. Bismillah, alhamdulillah. Bi amri isama imutuma annat. Nuhu anastagafiruhu. Anfusina wa siyiat a'malina.
1: Shinana namuna nakataneze muka
0: duhu wa rasuluhu.
1: Hey, kumoyo.
0: Wa ilayhi nushur.
2: Wana mwenda kusoga chala singa.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Lero kawire irobozi.
0: Owechiti wa Allah tabaraka wa taala.
2: Era basoga tulishirala. Ndeke muwane baba ni baba.
0: Fe nizwira nga zichalinam.
2: Eyo baba ni baba. Shaba singa gazisa msoga baba.
0: Subhana wa taala.
2: Matomanga kubanga
0: wa mbira za jatu isamu eze nja ulo.
2: Oyambi obusoga.
0: Na
2: wagaba dibasare.
0: Ira ira atugabiri le okube iranga tumutia.
2: Abana bali kwegebe umutwe. Kusoge sinye.
0: Ya kunto ya mutimago.
2: Biseda bya COVID
0: musoro alyo mutuli
2: kana wagaba yona byono bikoze
0: omudde ko mukisikirize
2: ndeke muwane baba ni baba eh chaba singa bana baleyo baba
0: sala natugama ati inna ilaina iyabahum
2: niwezirike mbe.
0: Era mukimanye nti eri Katonda gye tugenda okudda. Oludda olugenda okubeera olw'okusasulwa.

0: Olwali ensangi zino wanavuga boda boda. Tuina ko tukutuku. Byonna bikuluguudo okulwe lumu. Kimoloke nene. Tuina kimoloke ntono. Obusasi wetaaga okwongeramu. Abantu okufuna omwoyo gw'eggwanga. Tituganye. Ti accident zibeerawo Allah kyabageze. Naye buvunaanyizibwa bwaffe abatambulira ku nguudo. Naddala abeera mu bidduka okubeera nga obeera mukkakkamu n'obusaasizi n'okwerekereza. Bafiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abagenzi bakulembeza okukola. Allah abeere nga abasiima nabyo. Obeera otwogera ebyo nze mbyogera. Nange bukeera ku makya nga nange ndi mugenzi era mu mbeera efaanana bw'etyo. Tewali atagenda kuyingira ntaana eyo naye ate omubaka Muhammadi sosama tugaana okwesabira okubeera nga tufa. Olina agamba oba nfa nfe. Ku 8:06 Royo programu dawa gye tutambula nayo. Olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa eswala nga tukijja tujja kweyambisa ku bigambo bya musajja mukulu ayitibwa Lukuman. Embeera zonna tugenda kudda eri Katonda naye twale omutawaana nga ne byatwetaaza tugenze tubikoze. Ya akimi swala nina mugamba nti wa'mul bil ma'ruf na mugamba nti wa'niha 'anil munkar ya mugamba nti wasbiru 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur.
1: Tetwaita
0: no baba ya owange mwana wange. Ya bunayya aqimis sala.
1: Karwa binga bisikirize.
2: Isuka boyo ready.
0: Sese tuli ebigambo bino mpola mpola. Obiteke mu famire yo, obiteke mu basengaabo, obiteke mu bajjajjaabo, obiteke mu bakitaabo.
3: Namwenda kusoga. Chabasinga.
0: Simuno. Nga tuyambagana ku dunia kuno ne ku nkomerero.
3: Na baby zali kwemba. Lero kawu.
0: Manji. Families nyingi wa alhamdulillah. Baine mikutu.
3: Era basoga tulisirana.
0: Tekuliko kweigiriza kwa swala yonna oboli yao. Nyinga kuliko kwejukanya. Ani akoze kino tugenda ddi wano batuyise wano. Nenga tekulika sobola kubeera nga akubirizaako mukubiriza gwe balonda ku mukutu ogwo nti akubiriza abali ku mukutu abajuza bannange eswala eswala ttaano ziweddeyo oba bannenga abali ku mukutu kuliko basenga kuliko bataata kuliko bannyinaffe buli omu asomemu alhamudu akasukeyo buli omu asomye eswala alifati agikasukeyo tubeerenga tweteleza mumbera yeddini tweteleza mumbera yeswala kale buli ali ku mukutu asomeko tahiya tulire wallahi nga mukutu gwa mumwaguteekawo naye ebiri ku mukutu bikubenchukwe bwabawo eyakoze embera yonnange bachankalanya bayinza okuweereza naye nga bali kuyombagana buyombaganyi abane bazira nibijjane ku mukutu
3: oliwa mugaso
0: katugwe mukola mutyo mukutu gwa family ogubagatta ngabo oluganda nomala ne wejjako ayeno sigala ku mukutu gwa katale nga bakuyambye ko family bakozo okuyunga oluganda nomala novaako
3: baba semane
0: dini gubereke swala bali active nyombi ntwe byenjawulo nete batwala swalanga.

0: ila swala. Kubango mudubli wasale swala. Abako biyareta. Abako biyajukira. Eswala etebe nkeza. Ebyo na ebira bietumye kumutwego. Ebyo na ebira bikuetumyeko. From the moment Jewanonda. Namgama Bilal. Obude tebuna tuuka. Obirengo tuumuza kunsi. Amakulu nti Bilal weyazi inanga. Chate giri wanti wali yokusara. Niwa umula kunsi. Niwa gena mpiriodi yokusara. Mungole teriru njina kutenanga. Hala. Wali wo emili yango. Allah jiateka o. Nge midi yange yuja mmuliro. Nga bagenda okuyingira omuliro. Bagenda kulabu wako nga bayingira mugeti eyo. Allah ya gutume erinye litwa sakara. Bamalaika abali ku midi yange ejo. Babagame nti abange. Masalaka kumufi sakara. Abange mwe. Chie chiba ingiza mwemulio sakara. Bagenda kudamba gambe kalu lamna kumina lumusuali. Bagenda kudamba gambe tetuali mubantu basala. Lamna kumina lumusuali. Tetuali mbantu bakula batia. Tetuali mbantu basala. Masala kakumufi sakara. Omwana ogoba doya gala, mukazi ogoba doya gala, ba ogoba doya gala, chijia magezo mwana gota demu sente. Oluna kuruja abirenga ingira muli ya ngogo, ninga loso omu kwenye teka teka. Na abiranga biyo mutademu dunia, omutademu nebi enko meriro. Masa laka kumufisa kala, kala mna kumina lumuswalini, bagi na gamba ituali mbantu basara. Gambo chikulu Alaka wa ta'ala Allah gamba tabalaka wa ta'ala na gamba ati niya gamba iti wadi'auna ila sujudi fala yastati'un niya gamba nkhashiatan abisualumu talahaku mudhila wakadikanu idi'auna ila sujudi wahumu salimun
1: Mukaga, Bisoga Royal Radio.
0: Unakwa la tabala kwa taala, duwa gendo kukule ntumbwe yi, ategeza abaddu, babirenga bajivu na mira, unakule nko meriru. Allah gama nfala ya statuion, togenda kusobola kube irango vunnama, nga walimu usimu nonga to vunnama. Abaddu bagenda kufunnama, abata vunnamanga, abata saranga makulu, abata vunnamanga, bagenda kwagala okuvunnama naye nga emigongo gyabwe gikaluba nga bagwawo bugwi. Fala yastati'un. Tibagenda kusobola kuvunnama. Kabonera akalaga tibasobola kubeera nga bavunnama. Kabonera akalaga nti baali bajeemu ne bafaragana sitaani bagenda kuyita opaka muliro. Kwala agamba Ibilisi vunnamira Adam n'agaana. Nao jagano kufunama nga dosobola baktuale butuazi mulilo. Ni ala ya gambe chigambe chigamanti wakadi.

0: ni waisa bantu
1: okujja konga ebisebe swala bituuse atera simanyo ekinza kubera nga kikolebwa kubanga abazinyi olusi baazina ng'obudde bwe swate bunnatuuka buli woyazina kiba kitegeeza nti omuntu atagenda kujja mu masigidi ng'abakyala kubanga abakyala eswala zaabwe singa okubeera nga za bbeeyi za waka jakoma okusaala nga yeekwese n'okufuna empeera ennyingi jakoma okusaala ng'ali mu kava n'okufuna empeera ennyingi omukyala oli n'asaalirawo n'asaala eswala nga tennatuuka kuba obulyazina obanga amutegeeza kati kola ki kale eswala etuuse saala eswala ne basaala nga eswala tennatuuka bwa ssaawa 10 dakiika 20 awa 10 n'ekitundu kyakulabirako obukati bw'eswala bwa ssaawa 10 dakiika 15 eswala ibaada nkulu lire ekyalaani okontrolinga eswala nga si waakuyambako buyambi tigundi katuyambeko awayaziine biraali ateekeddwa okubeera ng'ali apudeeti n'obudde engeri gye butambulamu dhuhuli etuuka kiseera ki subuhi etuuka kiseera ki ate okubeera ng'ali apudeeti buli ssaawa subuhi bukyuka waituka ekiseera nga subuhi ku ssaawa 11 edakiika 45 etuuse edakiika 5 etuuse walo weesolooba n'engira mu ssaawa 12 n'eryoka etuuka kati abantu baakwata ssaawa fano baluka n'okuwandiikawo wano subuhi ya ssaawa 10 kweya ssaawa 11 dakiika 5 11:55:12 nga bakiwandika mu biwandiika ebyo kiri awo kikwate kiri awo
2: nga lwetukeesanire tubala nga ne bwekulu mu nzira bwekikoba
1: ngali apudeeti mu mbeera y'okutunuulira enjuba etambula etya buli swala
2: kuba mama wabusoka kyawe
1: oyinza okweyambisaako omutimbagano nga Mr. Gogo oba okutusodde kulaba njuba walabe nti no oyazinye mu budde bw'eswala tuufu naye nga eswala etulaga etuuka ku ssaawa 10 oba ssaawa 7 dakiika 3 tusadde ku ssaawa 7 dakiika 10 kubanga mulimu ogutwala nnyini gwo mu jjana ejjana gye tuteekateeka n'eswala jjana ya bbeeyi okusinga byonna ebintu ebiri mu nsi olaba oli aba agenda kuwasa bakyala bakyala bonna bawasibwa naye omuntu agenda okuwasa omukyotala eneeteekateeka gyeteekateeka si gyeteekateeka agenda kuwasa mukazi muddugavu nga nze muli amayuuni gwagenda okuwasa amugje bunya amugje buyende teso akweteekateeka ng'agenda kuwasa mu kyotala gwatwala musaayi gwa kulya butto mu mbeera efa yeeteekateeka kati neki kye tukoleera ku swala kya bbeeyi twagala jjana kyova olaba nti eswala nabbi yagamba nti assalaatu imaadu ddiini eswala eno mpagiriwaga mu ddiini n'ekitundu eswala ebeera etuuse wakasanga eswala essaawa 7 gwennyini ebeera etuuse byonna siagala biwa

0: ono ni kalondozi abayozira okulondola ensonga adi kutuseku wano muludegere the chain
1: kale mukagwa dakika ebula 15 kuwele sawa 12 dokuncho okwona ko lwalero situka ojokolo subula okubanga oba kuchuisa ko mukono na ko lwalero kasta kibanga kivamu esente ikiriza tuina mente katekeno nga jambitu ndo ebyenda wulo tunonia kubana ife abali mbitundu ebitali bya nsambu ndala batuse kwa makobo agali eyo sinzira ojamba iso kubanga otuliza katuje mu district ya Iganga ewa bwana Morishede Ogwanga jema iso kubanga atusa kwensonge dechimotoka echani antuiro mwana omuto banaba tambuza madi kumikola batambuza madi konimbe yamaliza nga vile mbulamu obwensi yes bwana Ogwanga Morishede
2: yes ukasukali kabuzaya
1: yes sebo wasuzoti owechitibwa
2: nasuze bulungi omukulu mabalo kuweleza abasoga
1: alhamdulillah tuliweleza
2: kubantu kesiza nga tukate yengawo
1: amina tuongere omusabatu kume
2: tuongere omusabatu kuma tukumi lecha wazinga wife
1: yesebo
2: eta che wangene na Iganga maziga na biwove na gafunge kaile mubatembe ya madi kumikolo ulumaliza ruamuna kwe wakaza kweria Ibra na Ibro na vila wangaliza mchundwe chena kalama okumaini
1: yes sebo
2: ngera mvubu kamani kwa limu mubantu kwa miaka 25 mbeka tiba bari bavuga kukola nga waligorola ebugabwe mbeka ati afuna mu emergency nga alikuwa tagiso kuduka paka buru

0: moto kwa kumu ni inaku na hava mbula mwensi chikosa family.
1: Mm.
0: Yes, because yeneri ya abantu nga baba ili baba ukululue. Aja ya akola, yabe sawa abantu abandi.
1: Wechiri. Mm. District yiganga, omuvu yuko kwe yongere ili lalobu unji. Andi, actually, tibu tandise kati mumbele ya mamoto kao. Bia tandikira ni kumulembe guwa Shabani oyonga kaliku. Nga kubati tijia kufuga ya oidi eriyo abantu ababa wanti nze chairman ya bere kutijia kufuga moto kai. Yukulati ya tijia kufuga moto kai ya tijia kufuga nga kwa ya ministro of health. Ujio kolo tingu olejava ila afuga nga bajita mpaking ya dikeba wo.
2: Batuwala yali afuga ya health.
1: Ujio kolo tike.
2: Batuwala waidi. Nga ya jirega kaya afuga ya health.
1: Opo chitege.
0: Ekisandechi waidi.
1: So watu kilo okuloza tibajia kuloge chitegeza ino ba mulogo.
0: Mm.
1: Be kasto loza iwe jasi kuloza uloze nti oyali oti oyuga yali oti alogo.
2: Ndaku ndogo. Ngote gira niwe wamwegeza ko kusoka
1: ga lebererwa. Niwe mweno boy. Lwache obo olozo oti okusupidi million.
0: Mm.
1: Chitegeza wino boy li mulogo straight awe.
2: Ndina kucho kusaba kirala niko na ino kusaba district bachia person ba ma district. Musoke munone nkirize mwetese buli mutoka da district we diri. Disoke dide kupitebe.
1: Mm.
2: Otegeru mwendo district gwerine gwe motoka.
1: Mm.
2: Nchira mu okusaba kwange. Buli bayi center baba ma district wolingo oliko olisa program wenu. Ni ba voice bayimwe, ni ba kansala bayida mwambe ku bayi center bebano. Musoke mwetese buli motoka ya district weri je bayazika. Gureda de bapangisa, ebimotoka bye bapangisa, bye bayazika, abende bimaka gaba ntu bipakinze. Bisoke vile kudisi tuikiti.
1: Ani kati, obozi wabu ndi webo ba?
2: Hmm.
1: Abo bachi ya men.
2: Hmm.
1: Aba onga taidi mani kwegali.
2: Hmm.
1: Nga ati ya bakola nabu. Anti bachi ya mani ya tivaa soma ino kujawala.
2: Hmm.
1: Aba onga wanu ati ya bantu waba somomo singa.
2: Hmm.
1: E chocholi kola. At alino kukola waga oda. Anti mana ibulimoto keri wano.
2: Esoke ile.
1: Ni jenda. Asa mwenye gano lenga aliti ya chochogela.
2: Buti mkope, male mkope kumami dizala kaluli weka mlichi ya kola. Baya dete sa dona dona ni dira. Yadita kutruaka.
1: Abadi fuga badavia.
2: Abadi soka ni badavia.
1: Kamili ya izaku.
2: Yadiza kutruaka. Buti nendo kubira. Nimu mafuta ya tamu truaka. Truaka ya mafuta ya jitaku. Ntibakuwe ile rita ikumi. Dirime kilomita andala. Wadita ile mugreda. Ditekuo kuwayo. Ezabia kujatunda mafuta. Ezabia kujamungendo donga district teidi. Yata truaka etu wa kinge muto kaweri. Ni truaka ya mafuta.
1: Andi kati echo chikolewa muntu.
2: Mm.
1: Echo chikolewa muntu nga tafayo kuchintu kuyo kukwatu will happen.
2: Mm.
1: Nga ate alina muku kusendi.
2: Onorode
1: ya kutu. Mandi wa nubiwa londa abafu ye na sobo loko lebyo mbu truaka.
2: Ye
1: kumana buwa we kumane nabali ya o. Mm. Bali ya edama futa ngali ya kubuli chimu ngali ya ku.
0: Tibuli chama ni inti ayenda kulida bantu.
2: Mm.
0: Walio bachama ni abaida mwofisi nga benda kwege igawaza.
2: Mende tuwata bakule benchmarking.
0: Yes, wichiwanga oleyeida kwege igawaza. Na wabu bunanga balikubu za abuze sente da district.
2: Mm.
0: Masubulu kubanga bafunamu. Igangao kuuntandi kwa ye kisanda chino. Tuwabu nanti ne moto kachia mani gabulezi la jiafu ganga.
2: Mm.
0: Oji wa chia mani ya lukushabiru.
2: Luali utalu.
1: Nga gabula tenda jifamu.
2: Wanatuali
1: ni katinga aliko bachi
0: gabula
1: bajimulekere
2: gabulekere
1: afuzeino
0: gabula
2: dienda kedai
0: kwa yemutoka
2: ebya yendo kuja paka wa igigi
0: bona gabula lumuka
2: wanatuali nono mwene Godfrey ngagaliwe chi ya mani mugwe bage motoka ngabata munda biruam ya mnumba
0: yomile
2: do mnumba ngatingi mira yagwa
0: basa lidamwe
2: yo mnumba
0: Ayenga alivuga alibo na bindi
2: alibo na bindi
0: kopa ye na biruwa mweno chi
2: okujokola atinga basalira mu yamunumbe yo mulwe ndo
1: ruachi gabula alilemera motoka yabe
0: gabula
1: ocho obairenga chi yamani
2: with no reason
0: ogwire
1: me kumi eibange eryo tiwai bakusente digula kamotoka ko
2: with no reason gabula alijifire personal property
0: shabil chi yamani aliko iganga yatuka kuleta babu yakwerinda na abato la motoka gabula
2: oh gabula
0: Ainga mzada demi ati be mzada lwakubo mbonoti
2: ngako za yoba ya office
0: aha
2: ainga moto ka
0: demi yange ngisigaza
2: eh ati bade ati shabiri ademe kufundulira gavula meso singa gavula ni yevugira moto kei
0: ati bano
2: Then
0: tobano manga.
2: Yes. Then ekintu ekyomwana namanisibwa kunti omwana eba mutya kuide mutwe. Gwafuka chapati kukola nsi bwongo bichi byasanawo. Obulema yikwe buzuma na yavira atya kupichi. Wano ndija kubiriza abantu lekereje makuma pichi ngatutamire ino. From nowe yomuntu atamire kupichi akasobolo jati. Joko sanga agwire. Chamukisa mtu yomani ya video mula mwabwensi tienda amu kusayamu sango ntuhuwa ya belata mire. Ubi ya kozechi. Deni nengiri ya bafuka amalala. Jetu ya mamu kupichi. Wala bafuka boya gana bajewa ni kabigere.
0: Awa na yesterday. Na vaire ema fubira au. Na hali ingiri ya bafuka engeje wa vzemu pichi. Ngabali jewa aswe ngiri. Mazuma gena akoba anti ayo bano.
2: Wabasabu ya
0: tukani wabamu. Babali ilo mula mbo ibo bano. Omvubu kai merire kupichi agemiso mukono mulala. Ya kubaka chungu ati. Ngaya ali kubaka chungu ya motu kerive no. Erikuire kamuli. E indi erive kamuli erikuire ne. Motu kabwe mwini inaku.
2: Ati ya no, no kukwa ulira ku. Kukubia ni entulo mtu
1: gafuka chapati. Tuwabaido kumopile vwa wengeyo. Ompile ugugwe mkulu. Bamweta tenyua murumba guaja. Guatege kabuli.
2: Memorial Cup.
1: Memorial Cup. Actually. Guawele bulunja itiba gabi vikopo.
2: Ngabu
1: zuchi. Etimu jeba kubie. Balua ini. Aba wagiziwa timu jeba kubie. Balua ini nabe timu wangu.
0: Ngatiba ikiriza.
1: Aya aba nabe kubaga ina maba. Oji ama balu bita muibanga. Nguin. Banangi.
2: Mami azedi. Bwengo wa irojibulamu.
1: Aba ntu balua ini.
2: Bwengo ojibulamu.
1: Balua ine nga eliyo mwane ya buzinsati. Amani ya gaba. Ame apafubu kama no. Amani ya gaba kwesa. Luwachi ti gaba kwesa. Batole kwa. Government.
3: Osibi obupapla no papla inga to wangula. Osibi over bakuba. Wasiba under bakuba. Wasiba shua wini bakuba. Osibi 1x wasiba 2x. Ainga bakuba mukube. Muganda wangote huma kapapula. We yunge. Kuboom Sports Tips. Ofune tips adi singa kumupira. O wangule bulirunaku. Butiniga star. Ibini muenda msambu. Star zero hash. Butelef. Unaba we yunze kuboom Sports Tips. Tips adi geze seibwa. Hereda kakasibwa. But tip masters aba singo kwa tolola Europe. Asia. South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanu buli runaku. Ni VIP odd, abiri na itanu buli wiki. Edoka sobro funa odd, eda ordinary, ama kumi ya satu buli runaku. Ni odd makumi ya tanu na itanu buli weekendi. Binamizira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwabasiba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula buli runaku. Kwaite kabuteka.
4: Esa wadi weze ikumina ibiri edo kuncho. Kusoga Royal Radio.

0: kale dachika tusigaiza amakumi abiri na ino kuweresa wendala yoku nchi okuona kuolu wale lukusa wendala tuidafu na mauli la gensonga againa mwona kuno msado mvabugweri wa mani asha fasipulo kubanga kutusa kwa galita mbulambi tundwe bienda ulo then tuirenesa weyindi ya programu enu tukarimu nche kateka ya kalondozi rangolu waka saira ikiriza tuje mu district eye buyende ewa jamaa lisabirie asipulo kubanga tutusa kwembera ili mu district eye Yende mukago mulunje aha kale katuje wa jamali iweza chakoba katuje wa jamali isabirie tukobere ebiriye byende yes bwana isabirie jamali
1: okwa mutya barata
0: salamu alaiku omukulu
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bucheire bulunji
1: barata
0: au kirunji twena tukesisa
1: Eto mazero kufuwa msalati subo erewe ili naile.
0: Ese bolu waka ili tuwa galife buyende mko?
1: Buyende katandike na maulile agaba vubi. Aba wanga na mdisi chifene ye buyende.
0: Ese bo.
1: Ngena kwa domo zidali muka aga. Kutenena kwa domo ziranga musamvu, omwezo bo musamvu. Ta chazigwa omukulu deputy CDF. Okufuwa mwi wanga ifene ya Uganda. Era nga chala kumbitu ndevye kamuli, evye vuyende, nga chala kumyalo, edenda ulo.
2: Yes,
1: sir. So, nga ikuwa abafu vigedile ini, ngele wajio kusovulo kuwa nipatamuta wa mirimo da iwedo kufuba. Wanumudisu kye vuyende ya chala kumyalo, ogwe buku ngu ya kuchala ku. Niku nogwe ingu ya kuchala ku. Nga walikuwa gedile ini abafu vi, era gulimalo bakuwa nga amato makumyasa tunasatu. Nga nagaikirizi hivu wakuba nti gajatani kukuko le mirimo.
0: Bulikumualo.
2: 33.
1: Bulikumualo. So buti mpela anuwa joku lingirila nguwa mwalo guwe buku ngu. Guwe kwa amata ama kumiasa sinasa. Tukoloza aga sikereo gajajawa. So mwalo guwe ingo kwa na wagu wa amata ama kumiasa sinasa. Kutisadi na waga iga kwa na wae malaba ingirila mungu. Kutiriye mialo kutinedini edirika zete di. Dona vandi kwa dona ndiwe kwa mialo maku mia sasa na sato. Ayi kutisari na abaga igavali na mata maku mia avali nga na mata ei kumi aviri. Kutima ikutola amatu kumialo di ndi. Balika leta kumialo di ni mitono. Ekile kule tena abafu vi obaba wangala kumialo di ni edobo ave chitungwechi. Okuba ndiwa kike nkoto. Nchi ingai wa ave chitungwechi obaba mia abu mwalogo. Siwa lifu namu. Waga igena baliku valui. So, olembele yo, kubanga, bawakobu basiria amato, amane naga tukana mutindo. Ngai galiko zisigwa ingi ni, oba ni gawanga amane nanga galiko zisigwa ingi, nanga galiko zisigwa inga, baga ikiriza. So, kutisaa nubuliriyato, baliko bangu, buli mwaka, buli mwajato langa mitu waliku menevili kitu undo. Omwaka, umrambo kuwa musolo. So, kutisaa nino, ngai baba, abantu abechalo. Bali kosebwa mumbero tineno bali kujanga bagulo butimba era bwaona kuncho bali na baba gema butinga katugeze ebudipa eri enkambi ya maji kumalo gwe kibaiya eri enkambi ya maji ebukungwe eri enkambi ya maji bisana buli mwalo bakuta kangeze ntinga buli emyalo emine nibadi taku enkambi ya maji
0: so amaji getoro ile emyalo jona jona
1: amaji getoro ile emyalo duna dona
0: Bali binga kwa abantu.
1: Oba batwala ebyo envuba kumyale donka ni babie myu.
0: Yesebo.
1: Bali kwasegwa kunsonga ndi akasente ke bagereka. Akoku tola musole mito alaiku menev ne ne kumye cyane. Kaya akokali ato aika yeri akasente akanja kawegwa oyagema ayakaza ko maja kulira abavubi. Bona era kali mito ale kasambu. Se java java tirikula kan bali kutola mito alo. Wana wane mitu walo tiku mnenena nedibu wako. So kutisadi, nga bavubi bali kukosewa, ule nsonge ya kataliko na bali kukosewa. Kubanga bali kujanga bavuba, nikirisibwa, edaya naba jasi. Kusonge ya ama, diyo na bali batulugunya. Ama atu bali gasa gancho na ikulo. Kuti ama kaito bali kufalu uye bali kuleta ama atu kaito. Iyo nga baba so ilo, nga ni abasa katipali tsunami. Katina emele ni kufamdishi kiyevu yende wajua kule okuja wanukumalo kwa itani wanu wali wetiwa letimani wanga wakukuta chali nga tusomasa abantu nga wali maolugudo bulisani nga maji gagema wafukana nda wali weri ato nga tusomasa abantu kuva kuitani ni okuja kuigola sana maji gaga ya sageri aterio eresa na abantu basala kuja kuva kuno kuja kule
2: maji na gali mena
1: maji na gali mena
2: eritali ndili livuba
1: tili vuba
2: Mm.
1: Aye sadi no buti wa fukana nda era no lugudo lwa bulawo.
2: Kumusa no gwa sebya nderi ya madwe gali.
1: Amadi gali wo, era nsani wo to kuwa ku igolo ku ira ku itanini, wali wo nanda.
2: Tuje kunsonga yindi mwami jamali lwa kasera. Yete gereke ike.
1: Kunsonga yindi kitu no eche eche itanini, eri abavuka abakali ku mani gwa ku mainanga bavule ku chale che na bitula.
0: Mm.
1: Ondi yavule mu chale che gwase. Baidamu gwero se itanini bai bai yembuzi itano. Era ni wengi kogesa ni waiku polisi ye kitu ukiro.
0: Mm.
1: Nga wamu kanubajeva yambu zedo. Bajeva alitu wala mkata lake na muendwa. Baba funi kizai. Baba leta polisi ye guase.
2: Na muendwa kamuli.
1: Eye kamuli.
0: Mm.
1: So kutuona kuolo edo baba leta polisi ye kitu ukiro. Era sani wali muunda uzi wengi kogelela. Mweba yes, suze.
0: Mm.
1: Wakuika ikana kujaku yambu zi editali deigwe. Era chili kumanibwa. Nga wamu kawano wa inaba anza wali kuzisebwa. Abo kuchalo ko arjenga ni bawendula abavuka bano ne baje ni baiveno
0: mmm
1: kubanga abavuka bano bakuchaleshe gwa cha owundi wa gwase abandi bana bitulaba bi ali abavuka basatu ngo baje maka goma myamani gwa kumaka mukadasi okuchaleshe itanini so embera kuli mucha okwibi ulikuwa yongera ncho na igulu ere buona kuti ni babanga alhamdulillah ngati ba akwijewe bazaka tonda aye buyende wiyo mutsuise okwira munthu kuswise
0: kale toyanza bwana jamali
1: kalonda zono kamwereze kwa bakulubano
2: mwangu wangu
1: bakali chama ni boda boda buyende ne omukulu abudukalimu walubo alikwe kwaleza kifo cha chamani kuwere situ
0: kale toyanziza nensonga brife buyende nsonga eyamia eyemial yongero kula izinga concerns mbitundu ebyenda ulo because emia lujino jiwangalira kwa abantu banji ayo iva ovayo tia watu gezanti omwalu gube kwa amata amakumi asatu chikula amakulu
2: yeah it is among the regulations mina bintu beda kuminembe kwa minister ado wa heri ni ado go need to know
0: tia imu government ya president Museven
2: ele neve idewe miaka jona
0: because ne sinzo kuono nena anda baloza antipa lite design hawa sinzo kuono nena
2: omuntu atendeleza enkole ye milime yaba sadaba FPU Fisheries Protection Unit kumadi ni government ilgeti gundi directive sidebaga amazima geno mufuwe ya tuuka take ya galida kumadi emiale jojoba na wana zendifikiti mwe mtu angri ya kumialo enkambi endale tikatugeze enkambi yebu kungu oba enkambi yechankole oba enkambi yona enkambi ni jetwete emyalo ojo kwesanganga kuli kwa abantu abali kuswika over 3000
0: nga bawangaliro
2: nga bali kuswike 13 nga bali kuchalukitia nga yebona bona ekibabe sawo mwalo nga balingirire mato buti tulina abani naife abani kamukene mumatago tulina batunga ebitimba tulina basikali abo kumyalo tulina abachango obutimba tulina abozo obutimba tulina abavubi tulina abasitula yingini tuli kunaba wera amato tuli kunaba tunde enkasi kuli kunaba saba za abantu bakuvuna bulungi manage ndeke bona balikulia mumata agaliwa agogoli kubona buti agamu kumato nadalanga kuchoga eri ntane yeife bage myomukula manikibwa kunga kyalimpa contract iyo kusupplyinga amato mubunjo obwa mata agali getags wachali mpaliwo na mata gandi nga abantu basasula nga tagaba ganga yali contractor buti ngo mwalo mulaba guwa kwa mato chikumi chikumi na nsanvu chikumi ya abiri buti omwalo nga bukungu otere kwa mato makumi gatia
0: asatu
2: waliwe economic activities zedi ni de yonga ileyo buti wali ya transport okufuna bulunji
0: ebdl
2: abantu wali kujua kuongero sengamu.
0: Mm.
2: Business edi singa dirijako lewa. But even before dino kuida, ejitu nuchu nechachi developing a charity, mwalo. Naku mfuna vulonji. So tukabukera kuncho nga saa dino, tulinama atoma kumiasatu. Kumualo ngo gwe bukungu. Kumualo ngo gwe yingo. Ejone miya lebi jeji kasa nzebu nene.
0: Bale miya legi singa juanjo na
2: mbusoga. Kumualo jebu dipa. Buti katugezi nga masese. Kumualo gwe masese mguidi.
0: Mayuge
2: ogwe bwonda ogute kwa amata amakumi asatu Buti omofu ibu amalo okutole eche na andamu madi. Okukita ambuzo kitu saku katali. Omuntu amalo oto olamu kene mu madi. Okumutu usomu tambuzo okumutu saku katali. Alino sasula pamiti. E taika wansu wa mtu walo. Movement pamiti. Ere ye district iti ne gita awo. Buti omofu bi yena yena yeno. Jokwe sanganga. Nobu timba buwe nebuwa ikuleta. Abana mazima geni. Okutala abafuba bungulu. Munandulira. Abafuba zikula. Abakoze saponyoka. Bamluka mukamba. Abakoze sakamba maji. Itanu kitundu. Abana abasomu loko vela ntiebie na anda asomu lobi funa. Aya abasula buno obu timba wa uzi pamba. Amazima bene teka hava bie na anda mumadi. Teka hava. Banu bagema gena anda gaba. Mputa dachi no chuku mitutu demie. Batibalire tabu zitochi. Obuli generating
0: emu solo hili. Eksingo kunuma. Baidaba abinga abantu babulido kunanda. Aibu uja kunanda uku. Abasada ena ande yo baja ulamu. Baje gabani yamu. Oya gana badeta di cages. Deba tamu edu. Oya gana uti eno edo cages da mukulu. Ngayo mukulu gubali ikuba. Musada bifekera. Alimu governmenti. Ali ile sente mu government yo kumale miaka makumi
3: kumpi ana madi mazibu wena yenda
2: okutamukeji
3: obone obuzibu obulimu then subule nuni ebintu byona byona bagaigana babibamu actually okukwagana ko olimu subuzi wanu ni ogoni musango gwana bakugemera bakugemera so ayinga wali abadigula oboli kisegera so abantu abantu bo babonereze actually babonereze banigirizibwa abantu bo kumyalo banigirizibwa because ebikambi kambi ebyamaji maji buligamu buligalima
0: obonani wano
3: buligamu otewe chikambi kya maji obo oligo abantu obo yenda babe ate ne ekisa president yakobambu mbu

wazo kuwa ngateo jwali makuncho kuona kolwa lero wegeme wane faba na seko CDC bakule tenesigo enu nji edasizo nye ni mpi nga mlimu ebika abia duma vya sobolo kuwa ngo simba baine chika cha Swift Maize muna kuchiku mine itanu ono duma bakuze kuwa gugabuwa wika ndala wabo sobolo kuwa ngato kungula ensa amaku mia bina itanu baina longo teni ono wakulobulu nji okungula wakagatu wensa wabina itanu na satu baina dimakisi wakulobulu nji muna kuchiku mine ikumidonka okungula ensa umaku mia satu kwa satu na itanu buti yore na wena olie yonga ganienzo kuwa ate yonga lima duma baina duma gobe tabazuka ena kuchiku mia bina itanu ono taidi imu na balimi ena kumchikumi muna kuechikumi asatu donka osobolo kuwa ngate okungula agati owensa asatu no mkaga ni kuwana kuote ile muna angenechika chatabu ena kumaku mchikumi na asatu okungula wagati owensa ana kwana na itanu ate ngogobele ile enkoze sa enonji yeitaka tiba kumakule taduma yenka balina ivange enana waina pere

0: yange zena season yenu nija Simba Bazooka
1: okufuna amakungula malungi duma kubisamu emirundi ebiri empeke da dumediri kumutindo edigumire cheya nendweire na makola malungi agente Simba ensigenunje ya Bazooka esinga ya amani eri abalimi abakukutivu ngakate aganibwa maduka gebyobulimi agesigika agakulyo

0: dachika eri muyoka masoko bangi vakusawa etano ezama chagolu nakolwalero nyongero babu zako okubala msako ndi mwasuze mtia abakazoko kafe twatandise datulikola tunatana kumaliriza bweru balubimbi twalimye datuse wakati walwo banege musituke tugende tukole musituke atugende tunonye ensimbi musituke twebereremo Uganda ekalubiro yatajiwa debudde ne singobo fungizeza agakatonda ali muguru ensonga zibaze kyoka tonyoma mirimo abachala mwe bali nnyo kubanga mufuba noga manja ko zengo ye kuchalo nja kusimule somero nja kufumbira abasomese mere ku somero all in the names of getting that kamane that little kamane nja kwera kulugudo all in the names of getting that little kamane osobola kubeza wobulamu ate kuoteka nabana atolo mukisa gunonera okubuza kuba single mothers mwebale kuiwawo mubiri kulu abana bamwe mwebale balaganti mwe ba mama abachasinzo kuba abo mulembe ba mama balunji however much hard life gets mwebale kubanga ate muiwawo mubiri okufuba ndimulaba nti abaana balya noyiya kano noyiya kali abakyala batambuza emmere mabaafu abatambuza mukene abatambuza amenvu abatambuza ennyaanya sina kye ŋŋenda kubagamba kimu kyokka tunoonya kuba bulungi tunoonya ssente tewali mulimu mubi muga Katonda kimu kyokka nti kikyotutte ewaka nsaba toggwamu maanyi olaba seketerezi abakogerako kino nakiri wamogwa omulimu gw'okola gwe mulungi osanga omukyala nga agamba nti nze okwoza kati nkumazeemu emyaka etaano era nga alinamu experience olina agamba nti okutambuza lumondo ono abaana bange mwe basomye nazimbamu akayumba kange nguzeemu puloti ng'omubuuza obikola otya bantu bange mwe situke bano banze sikikola ogwo bandaba batya nga nze ntambuza lumonde nze ŋŋenda njoleza abantu engoye nedda ninga naayogera bw'omulaba kaweka amukutte ku mutwe tayasuwa agabako nti ayiwadde nnusu lukumi nze gw'omulimu sigukola osobola kukola mulimu ki njabala kale njabala wange osobola kukola mulimu ki ate mudda ku bantu abeekolera ne mubamalamu amaanyi bw'omulaba ng'ayiseewoko naawe oyo twamulaba wano jjuuzi oyo kati naawe mwenzi ayenda gundi yaenda gundi yaenda ole yaenda ole just because you idol temmanyi kyakkola kudda ku mizigo kukawogera bigambo by'omutamanyiiko mutwe na magulu bamaama balungi basingo mothersi mwe bale kukola tuli wamu tuti thank you so much banange nyongera okubajjukiza tulina omulamu ogenda mu maaso wano ogw'okukwatirako abantu abateeyinza engoye mweziri engoye weziri engatto tukiinawokka obutonotono tukisaba era nkyakowoola n'obwewombeefu bungi baddiya kyonna ky'osobola mwongere mutuwe abantu bano tubaggusize ensonga tubakwate ku mitima bw'obanga osize ettaffaali libatono liti naye omuntu oba omuwadde ekijjukizo tajja kufa nga kwerabidde twaniriza akawunga muceere sukaali sabuuni bizigo mabaafu bidomola everything kyonna ky'olina oba kipya oba kikadde ku ggwe ng'oyinza kitwala nti kibi kuffe tukiraba nga kirungi bana abantu ba waadi ey'amagogo egyo asaba munnondere omukulu Livingstone Mukose ku bwa ssentebe bw'aba ssentebe mu magogo ate mu disitulikiti ey'e Kamuli kola akalayini ka kasota simba ngawe mwasimba ku mupere eria ako nako kaali kalune kati bale basentebe ye stampu mwazifunye basentebe abapya basentebe abakadde muwa abapya gundi sitampu balayira ddiye sibina bitegeera ate abaavaako mukwate sitampu muziwe abapya then abaasigalako abakadde ba mupere mwebale kuliita mujje mu maiso mujje mujje temusobya nonono temusobyako wadde n'akamu n'akatono aba infula Uganda bano bajja era beeyama okuba nga babajjanjaba kati babatuusiza eddagala erijjanjaba stroke honkani okusanyalala okulumizibwa amagumba ba mu nnyingo omugongo oguluma n'ebirala mukwano gwange bakutegeeza nti balina eddagala lino okuva mu Infla Uganda baliyita Infla Liquid Syrup. Dozi eddagala lino eba ya chupa mukaaga okumala weeks mukaaga n'eddagala libayita Infla Ointment. osiga kubifo eba bikuluma. Edagali no olisanga mu pharmacies, a drug shops na malwaliro agetolode bakubire ku 0785599009 oba 0795595 lyakakasibwa ne National Drug Authority. Rayo bingo sawa ntano dakika na mutano. Rayo bingo masavu. Abantu mugenda kubanga mwewangulira ku sente. Tugaba katono katono mwena mufune. Ennaku ekuluma yeruma none munno. Ezo bange kizibu kyoina kya nyumba renti. Chokanga te waliyo omuntu agamba. Nti nza abaana ngenda kubanga mbalisa ky'olunaku olwaleero. Baseruganda ebizibu bye tuyina tebifaanagana. Ate era nyongera okusaba. Kano kakulu nyongera okubategeeza nti okwogera ennyo si kwe kubeera okumanya. N'omuntu asirisa ennaku zinaalira nnyina. Oyinza okwogera nnyo eddoboozi baliwulira ndi okwetwala nti oli wakabi nnyo n'ate ng'olina ne b'okosa. So nsaba ebiseera ebisinga tonna bakwogera kintu. Soka wekanye, singa naba nchikubiewo, chigenda kulachi omuntu anaba gwe, like, gwe naba nchogedeka na chivuliratia. Oyezo kogela bampane, wemba muli, neba kutenda nyo, chukango likuwejisa muntu mulala. Bane no muntu wa sirikai alira nyina, lusoga. Omuntu ye na sirika ngatali ilira kulumbe, mumuti mamule, aba alumirwa, elaba aliwulire na kunyinje ya mama we, banange mutulekemu. Tulina bingi ebituluma ku mitima. Totusosonya. Tonsosonya. Genda maso na plani zo. Nange nyine zange ngoo muntu. Saina hon. Dagala. Liwo nyaka kololo. Flu. Enyindo zizibye. Ate mkwano ina alaje. Saina hon mwe kwate. Yikakasiwa National Drug Authority. Ajira makenda ne sirapu. Akole babazi pharmaceuticals. Musange mu pharmacies. Ne drug shops okwetolola egwanga Uganda omuko wasuzotya nyabo ansemkembo Asman ebutangala ku muzikiti na msakaba na bange waiswa akoteka nesha waiswa kasani obaka akawuda wamune sharifa oba nakato shamira kali yesalongo nane mumbikola mutya katunonyeza bintu ebyo nga bikanye Omwana agamba ntata wange yaisa ukebanga lya wiki nga namba ng'ekikolwa kye yakola takizeemu. Natandika omwekengera nga ne bwabeera awaka nga tewali bintu sikyasobola mmutuukirira mutumira baana be. Nasulanga ku bunkenke paka obudde okukya nga bw'owulira akeenyenya olowooza obaze natandikanga n'okufuna ebirooto eby'entiisa. Era nga naba kitanga ndi bubi, kitanga ndiko. Nabuuza aw'okudda nalemwa okufunawo, nasalawo okugumya mutima. Taata wange, nga wayise ebbanga lya wiikisi nga bbiri, yakoma wa waka, ssaawa zaalinga nga 5 ez'ekiro. Yakoma w'atamidde bulungi, nategeera nti lubaze. Taata yeeyambisanga omwenge guno ng'ekikolwa. Eky'okumunaabuula nga kensonyi alyokka nkabasanye nga bw'ayagala. Bwe namukulira nga mpulira yenna ataddeko nategeera butegeezi nti ekiro eky'olunaku okwoluwo nali si lutonde bassebo ne bannyabo bwe gwali. Ako kange bassebo ne bannyabo bannange bwe kityo bwe kyali. Taata wange namujjula emmere teyalya yangamba tayagala. Yeefuula omuntu omutamiiva ennyo. Yatandika okwogera ebigambo ebiwera. Yatandika okwogera ebigambo nga taata wange Henry bwe yasuula omwana. N'abuuza nsonga ki eyamutwaka okuzaala omwana omumu mukazi. Kyava yeyogezaawo ati ye omwana omu bayinza omuzaala awantu. Kakati omwana okumulabya ennaku efaanana bw'eti omusajja yali agenderedde ki? Nabeera mu buliri nga nsirise. Muzeeyi yalowooza nti neebase naye nga mwendi omwo. Mpulira. Nga bwona agamba nti otandise okubbirirwa otulo ku ssaawa nga 8 ez'ekiro namuwulira mu bigere kitange nga atandise emikolo.
1: Ndireti ayinetagwa okujja ku mulimu idonone kuwanika.
2: So, leero nasuubira tijja asobola kutwala ku eddwaliro. senji gane chikolo na kabili kuso uwa ateno mtu gulikono maino ne chindi kawala kange kona kalina chisenji gane tenga nomu bili kwa nagukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
1: ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji aya nina ama geza gaya vizibu ya vinabiona ni saina hon
2: saina hon
1: iye saina hon onaidida makerenda ni syrup saina hon akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edo di allergies tadibo namu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibo namu mira saina hon oide mbula mu wabulido oyanguwe ni kumirimo obulu miwe bule Miraku, jobo na umusawo. Obuba kabuno, buka kasebwa, banaifaba National Drug Authority.
3: Eidagala lino, lingizibwa, erali asansanizibwa, abazifu, pharmaceuticals limited.

nkwaniriza amali agechemisana guna kulala lero nkutegeza butegeze nti oli ku radiant tuf mu bisera ebituf obuweereza mutufu ino ndi musadda muva bugweri asiri ninze Ashraf Waman Ramin ensonga edomuzinzi nga ensiweri kubanga etambula akasira kabuti dwoiddanga dojo kuba ate ngaofuna akasira kabuti njira obako omuzindaalo guno ng'ensonga kamaala dimaze okuba nga disoloozebwa obulungi ndikwenda amatu ogampe enteekateeka edda okutwala eije eizibizi eryeiwanga Uganda Uganda People's Defense Forces mu kyombo eky'obuwalabu liyinza okumalikiririza nga digwira obutaka kati awo ndikwenda ompe bulungi amatu tube nga tusengeka bulungi ebigambo lwakuba ebiri wansi w'enteekateeka edda endagaano edda akabinda ak'abalwanyi akaba Hamas eiwanga lya Isirayiri okutoola ebyokulwanisa ku Hamas n'Omuyisirayiri okubeekera ebyokulwanisa avwe e Gaza e Palestine liyinza okuba nga dandigwa obutaka kiba kitegeeza nti Isirayiri singa ademu okuva e Gaza n'amagye gaakuna agaiwanga Uganda n'amawanga agandi mu nteekateeka y'omukulembeze ow'eiwanga lya America Donald Trump liyinza okumalikiririza nga digwira obutaka njira okwida ku muzindaalo nga Dr. Kizza Smith Kifefe Byesigye bamwizizaayo mu nkobera abali eka eyeruzira okuva mu isipatala e Mulago kitegeeza nti akasira kabuti getufunye okuva eri abamuli ku lusegere bategeeziza omukyala winikiza asosiya atulaga nti ebigambo ebiri kutambuzibwa nti muiwanga yali muyike mu bya bulimba alimu yavumirira ebikolwa bya gavumenti yakuna eyeiganga obutawa omusibe oba omuntu ateeberezebwa okuba nga yeyiza omusanga eddembe lye ery'ebyobulamu n'ensonga kamala dayogeire waire nga ye ate byategeeziza omunankyukakyuka Ibrahim Ssemujju Nganda atukobeire ku lugendo lwe yategeeza ati yabeire kwabeire kusalawo kulungi ino okuba nga yeetaakuluza yava mu iwanga Uganda yajja mu mawanga agenda Ssemujju Nganda akuba era ng'alayira ati ayinza obutayira mu kwira Uganda olw'okutya okugemebwa okuwuyizibwa era okubuzibwawo atwalibwe mu basement eda CDF Geno Muhoozi Kainerugaba ngambaka parliament wa Kireyo municipality Ibrahim Ssemujju Nganda akubye ati ebyokuntwala mu basement mbe wabula nva kuyidanga ku muzindaalo nga byabukaire biva kusaanizibwawo era ng'enti sebutikirira abataka bayifa ab'ebugoto wale ebugoto a eigombolola eryebukabooli disitulikiti ya Mayuge ebuna eri amaka agasaanizibwawo ebintu byabukaire biyire omuli n'ebintu ebyawaka amativi embuzi kampegaano bibwobi n'amazzi gebuuyaawo owaife Second Hassan Junior atuuseyo okugerezganya ku n'abantu baife aba bulidu kitalo ino kibiina ekyo.

Primary category zant singa echaba chikozi. Chibachi the gen zant yebia maguz, ebi wanga ya Iran. Mwirani mwidakuba mbera. Eyokuba nti ebintu tibikagulika. Inflation inga yekane imeino ya waiguru. Chijoo kumalikiririza. Mbunga chi. Chiwaliriza iwanga ya Iran yokupondoka. Oburi yao batendu waliru omutima. Baikiriza nti endagano nebe bibi etagisiba iwanga ya Amerika. Bibi nga bitebuga kuburunji. Echinkumu. Tine chochonka. Ensonge ya kagurumuru. Aka straight of umuzi. Irani yategeziza nti ensonge daka gulomolaku kaida kusigalanga kaiguli paka anga iwanga lya America litukiririza ebyetaago ebye iwanga lya Iran. Iran byetaaga paka anga bitukiririzibwa akatundu tundu akasweet of moves kaida kusigala nga kaigale paka nga bali kwetaaga bobeni ate kabiri ndi kutegeza bino nti eri yebindi ebyaka byayongere kwebe byali kwetaaga. Irani mubindi byali kwetaaga na okubanga America yataya agato bwaguga wansi wa madi agato agaga dimira burungi muitaka muba mu madi kitegeza nti yazibe emi watu editambuza ebya maguzi ebiva mu iwanga lya Iran. Iran taka asubula burungi ngabo yali nga akikola nga kino America akikola olw'okwenda okubanga azibira emi watu ada Iran okubanga asobola okubanga yebezaawo eite ebyenfuna economy sane obolyawo kimwalirize okutuukiriza America byali kwetaaga. Iran yena litegeeza nti ndi kwetaaga okusiba ebyamaguzi okutambula ku wataawo kubenga kuvaawo envumbo de watu taaku mu nsonga de byensubula divweu okusiba di akaunta daife no okusiba ebyobukombe byaife ebyendawulo benga bire kulwambagirawo olwo nini tulida kuikirizagana niwe ku nsonga edebitundu ebyawo oli kuyayise bantu kyebazinga wabusoga kina na munana kutunze mukaga busoga royal fama ku sinzira bulungi okubatenga oliriza edachi kadindi bukika wabulate kyendi dokutegeza ku nsonga eyindi. Hide nga tufunama uli agategeza nti supreme leader owa iwanga ya Iran omukulu Mujtaba Khamenei twakutegeza kuyibwavu akuyunja amawira gandi gategeza nti ali bubino eri agategeza gandi nti obo lyao yandibanga yavu mulamu obwinsi akasera ka tugenno kubanga nku amayakirira ngategona chima akakasibu bulungi. Gendi funa okuva mu kyombo ekyobola bugalitegeeza nti eriyo video edatambuzibwa ediri kutambuzibwa davuire eri government yiwanga lya Iran balazo omukungu ono mbunga ali kutambula ku street edenda oli walamusa ku bantu be. Video yeneyo teraga omukulu yali mu kifochi bani byasisinkana kitegeeza nti akaruza kuyo era kabaka kali okanjino kati mpulitiza bulungi wano. Ama wite kate gezanti omukuru alikujama isu nukubanga idandabiwa okubanga ahava mubiwundu biafu nebi amani iranga alimusite yebe teye kumu tuida kutandikirao webali kubanga uliriza radio ya isi bantuduli ni Olivia Tuse lika kutuse kurunje birango otavua kuya isi bantuwe singa eno busoga royal fama.

0: Kale oyogobeta ku Rudemas. Omu kubembi abali singa okukuluma ngawe bajire mas nokubanga ateba bisibwamu olugayi. Baliwo zanti omuna maulire. Yabairo omuku ba stage managers omukulu Alpha Times. Titi yababwe inemu kabo tukonda konda. Ebyo nabyo nabyo abaide side da chivubuka. Kasoke tulire ku omukulu ku Rudemas nga jamais nokubanga ate ayombanga ye mulugunya kumbera eyo je basobira kubanga ate babisibwamu oluna ku olwa igo. Oyo ni Kurudemas. Kurudemas wina nambayi. Ndi kuendera ilala kusoka kutegera obuzibu bwafuirewa. Kuba waliwo ebiri kuogerebwa mbu. Abe mbiba no batu usemu kuleti. Webatuka leti be yu wawo chirindi. Nge nkola ya ibwe. Webe yu wawo chirindi. Atenga imu mwabaide kwe saide dechi fubu kao. Obu ide tu wabaide. Edukira. Abageni bo baba ile babi tirifuino. Honda lebo beya yese. Bwebabanga baba ile banchi. Ngabe mbeba ino kwe mbaku atenga niba honda lebo webo ugira. Mbaba geni abayete iwa. Idu kila waba ile wa Reverend Abenda ulo. Bishop wa Busoga Diocese na mbwa ineku. Basaba Deacon ya Abenda ulo. Bajire maesi no kubanga ateba bao. So, nga obu ile buo wabele butono. Kurudemas gwendi noni yako era wono mufunye Kurudemas.
1: Hello.
0: Omukulu.
1: Ndi bukala muzeyo tiaye.
0: Otiaye baba mwisuke ye de chivubuka.
1: Twavire yo.
0: Nize chirongo so wumwene.
1: Nkwidi muzeyo wange.
0: Era ndi wano kumpe oda 88.6 Busoga Royal Radio. Mbwe ine kuvidi yemu nga olitu sovu talibu matifubu otida kobanti ngoli yomba. Eri muna mawulire munaife gwebeta Alpha Times. Olwembera jia sobo ilo kubanga ate ababisamu okusinzira kuchaba ile saide dechivubuka. Mbera chiyene eyaba ile wo tulikuenda otu inongoleku. Kubaba ndi baliko bambu bakurudema siba tusereti ba mento ni ba ni chovaba balobe ile oba chove mbere yo ya guire wo. Iwe nga mwene gwe chaba ile ku chichene chaba ile wo.
1: It's okay, ilala.
0: Yes, sir.
1: Babitira mu wiki wiki na yatu kubira amasimu nga abembi. Wiki wiki na mubuza nti muganda wange
0: fayi
1: kubira isimu. Jai netaga ya mafuta kubanga tiri bulungi ino kuja kuchintu nga titegeire njafu na nti ya mafuta kubanga nsobola kuba anenda ino omubaka. Ayi tisobola kweta ambuza mwene kuba ninze mwene mba tiri bulungi kuba nakabajeti yako keta ambuza kuja kwembera mubaka.
0: Yes, sir.
1: Bankoba tie sente oja dagana kuchifu kuchitundu. Ankubira bagi magani ebya sente muri mukaliowa. Banaya gana kaliowa yankoba atimulida gana chivubuka. Zimwe na taking a responsibility na kubira kaliowa isimu na kwantu kesa imekayadi nkoba. Eyo sawa na bayirewo. twabaire wo mutai mwentufu ni malagala yabairawo malagala yatuse malagala watu kilo kuja ku stage ayombera omuzindalo ebanga leo bayini malagala malagala asitukakati
2: malagala mone
1: yatu kaja ayombera omuzindalo abagumu ime yajire buyende ngatayembe aidukira buli atayembe ti afunye mafuta zana chaimele ibanga nsobola okubalira abe mbinga 10 abanda gaine wo bayemba
2: mpaku
1: nankani soja yanda gaine wo
2: Ya yembie.
1: Ono ya yemba. Ono mwana kanakana kaiga nga kanoka. Iga la andi kayenda gaine wu.
2: Yes.
1: Ka yembie. Ale mbibo nabu na ave Kampala banda gaine wu.
2: But inga iwe bali iwo zaachi.
1: No, natu na, suna abu nanga chide mie. Natu kaze na akuwa. Kubanga alufa time. Alimu uku nembe la adimba aba muku ife. Natu kata imu na kubiga walu fix. Kuba ya baile kumpinae na mkwa ni muna. Kuba chari yante kuliseti. Kuba imba ile gano ilatu tia ime ilatu koye.
2: Yes.
1: We na mkobe Wolfix ya kati okay kando gene we ugena Wolfix ya daya mkobe ati akobe iwe ni mentoni ya baza una wandi ati timuja kuemba ati alufata ima akobe timuja kuemba
2: otio
1: chova mbuza walu ntimuna ati chi
2: luansonga
1: chi akuna abakobe ye obaye mwene nga mundi akobe ati tidi ku ayatubu akobe ye nasi tukanze mwene na wandi kulumba suengere mbuze suengere ya bayilari bise nga adume mzindalo na jaye kariwa na muzante alufata ima akobe tituja kuemba ansonga chi
2: otio
1: suengere na nkani kariwa ya mkobe ati azira luku saluvalobe na kukola chi
2: kuemba
1: moja kuemba ati era mu situation yeyo nabo nangira nali idukira baba kuwa ufuna zimani ni woli kugemagania department yenu kali wani wabasa zeo chisobola okube chisibu ino kuchusa mole chakoze chi
2: chakobye
1: abembi banje abalwani lao omwembi chagulani bela ali ali eno
2: yes
1: omwembi yasenga kukubane mbade yatambulanga na ibali bamweta izedi
2: yes izedi
1: yati aimawo nsobira okuva kusawa 5 paka yena bo yagolerenga tayembi
2: ni izedi omwembi wa chagulani ti yayembi
1: Tia yembie. No mwembi mwene alina olwemba lwa honorable suengere gwebe talito jikode lion jita.
2: Yes, lion jita.
1: Yara ila wo yako. Yati ya mayega ili angayo mkulu waka kaita ati mwetimu jia kuemba. Chofuwa na mweyembe. Ye bachari baba singa beya idi nabu ukufe Kampala. Ezira hata yembe babitone bae. Bani bona buna batu senga ba yako atu ya imbo chite gei. Ife nife vana fia. Tuwa tukanita imu ntitu habisibu abubi. Aba anave chalo bakubia abe embi. Bayo no ina moto kaife moto kaife mira bajitoire
2: ngolo kubati mu MBA
1: tina kuba ntitu MBA akavyo ka bayirawo which means obone yabaye no lukta lololo tatuenda tuembe obane yabaye ndibona yababise mukubera chisoboka ati mukubera ati bakubiye kumuganda bakubiyenga basoga bonka bakubye basediki bakubye banyi bakubye abana banje but ali wetoidi wenga alpha time toidi mwana chali bitamu alese mili moje aide ku ground kuground hiyo idinti ni na mafuta ya ligagana ata ile musente de kuba ife tukali kutuka level esaponsalinga mukolo gwa muntu
2: yes
1: tulibuvi
2: olona
1: lebo mlamba nali menti otu wabwa abali na ichindu chategeke tumuwe
2: sa ata mafuta ti chibi yes
1: ata mafuta bako ni mafuta kati bwe nda mafuta one meso okwemba mafuta tingafunye moto kayo no neke njikanike nkubuziza iwe alufa time na kukola choku nkoboti tija kuemba tuli kumpansa oli kukoba buko bate ata baida mufuko kwa wano mzegwe ya bikola nganga alibu sogenu ifu abandi abantu bogera mbutu bogera bubi but ifa tubonebi zibu mu industry oyomu amigwe ya jie Kampala ifu abandi tuwa sanu kila mchikondi kumeliwe mize jiyari
2: hapo atoge roti yo
1: wabanga tomu hidi notojibo na katisa wene banga lea kamale Kampala wabobo inekuneti yoko wabu nange Kampala balikumu vola bulingamu balikumu vola oyu na alufa time
2: Kale
1: da wabuvuyo buligaba babuvuyo so echo necha tuse chivubuka
2: okay.
1: Ai nsefu twatuse bulunji twaize bulunji ebulanga moto katwajikani katuli bulunji tuli safe tuzatabyo nayo
2: mu byona byona nenda kusimanti mwe bale kulaga honorable swengere omutima ebyale beisai mu kwemba byabaire byeno ayizana okubatiya bitegere ngatabidi
1: mbe olaba honorable na londa timu yai timu yena asobola okuba nebi ntu byabisa wazo omuntu kuba titubula mu buntu obwe
2: bwe chidi
1: kuba nze chene buza chilala wabango na libone ya na atayenze tuwembe atati ya nituwese na atuwa nidi invitation ni na batu kubira na maximu
2: kale
1: ya yenze tuje ratu wajabati ono mufubuka
2: kale tuweyanzi zaino kudemas luembele yo jetuwezo kubanga atetu inono kabulu njino chilikunko ni izedi eno mwembi wachagula njiti ya yembi batababa limu wa iriza ize wenati Kairiwe otaye mbe wena. Anyway, katwile tumulonye kuizedi. Polambula katolewo bulango buno.
3: Gamana iso naba nabo nguba gulida Sam's Crisps wa mekete Obu mpanchi mpanchi buno Buomera abana Ayate tinabana bonka Weno mukuru Osumulo buomerwa Mlimu bagia Daddies Cookies Kao musike Sim sim Crisps wa gonja Pink nuts Almonds Cashew nuts Nobu ndibonji Kali mama Baba Jekuiduka Oletina abana bu Sam's Crisps Be yagale Ba uomerwe Gera munu buaga na musupermarkets Nimu maduka katunde vyo kulia mbiyo Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu msambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 1 Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na 1 anana 1 anana 1 Sam's Crisps. Loza kunda ulo.

0: tetambula naye buli kimu chawelera nenda bwa kuzigirira anti buna wona sake ne yagaliba mu chibuga chabo wenge once walengo ikira kulufula once aongo ikira kulufula banange mujemu ewolwe sente sente diliawo muve mu buntu ntubu no bwa mala ba babinga bwa bala ba idaba kuswaza swaza waka abana bo wenge abe muwanji abe buwera abe kamuli mayuge buna wona sako ni sako butieri duno monako olimwayi olimwayi wankoko wante olimulimi olikwenda nsigo dabi kado bunaona sako ebuwenge wansi aongo ikirira kulufula muje mutole ye sente bana muje mwewole sente ku 2% 2% 2% nadala omulimi nomwayi wenkoko 2% school fees imomuli kwenda school fees mwana ali kutyamira waka ozira wakutola sente ba kodi wajede ba kusaba musingo kodi bali kusaba bichi mujemu sako yabonaona sako iwe igula obwa account kuba account jo igula oje bali jo kutera ku esente nze mbazigirira birungi birungi byonka abantu bange mujemu tole esente kamba we namba eso ke 0703 asatu na isatu anana andala ikumira musambu ndiba wa namba ya kuja kutola esente kuigula obwa account nga iwo tola esente bunaona sako ebo wenge 0703 asanda isatu anana andala iko mina musanvu ne 0703 mukaga 0 0 isatu atanda isatu asatu na ibiri 0703 mukaga 0 0 isatu atanda isatu asanda ibiri aso seri 0703 0703 asatu na isatu anana andala iko mina musanvu webiri bintu bya sente tuenda twakusomera namba dinompola wajabulunji ino eyo kubire 0703 mukaga 0 0 isatu atana isatu asatu na ibiri muba kubire ate password busoga royo iwe mukobe bukobe oti busoga royo ready yoko empulire tulijatambula nabo wano mu program sakata tuidajanga maisi nukubanga atetu baidukiza about bunaona sako bulichimu msabolo kubanga atemu chitegeda tulikuwa na mfunde sente edo imwe mojem maisi nukubanga atemu sasua school fees nevi ntwevi ndio tinevi katunoni yeku omukuru gwebeta ECD mudachi kandala hiviri tusabolo kubanga atetu chigala emboze no eyavire esaide dechivubuka abana jibali jamaisi nukubanga atemu ogeda ku omukuru ECD omwembi owa president wanopu chagula njisenta mu
1: wanji nsebo onsanga irebo kina baba
0: Amina na wawo oliku ya mwene mwechinana no munana katonezo muka agabusoga royo.
1: Hey.
0: Kumpe wo life koli. Na wawo.
1: Nsangaire we bale kuntegeza ndi kirizana muse kwa abasogani.
0: Bala muse mu bwangu kuba ne dachi kadi mpoire ku.
1: Nsangaire ba baba ni ba mama ni kunze EZD akati akomulujira akatati amuliro. Nsanga ile ino mwe bale kumfagira mwe bale vyo mungkole la vyo na vyo na mtato lango kwoni mwe baka mabange
0: hali nake mba kato dulanga kari kuba mchivu gani mubialo
1: kukebe tato dulanga kari itambula buligantu mutala kumutala akazira joo kanonye
0: amina
1: kusumesa kari mwamula mwamune ne ino
0: amina mperano
1: yesebo
0: nkuku vile isimu lino ni uo mwembi wa president chagulanyi ogochivine chano upo eno Ebu vuanduba.
1: Era nize zenka ali mwishitani yenka aikirizibuga okuteka teke ibanga biri jamma iso niga abali kuida basoka tegezanje.
0: Mpena ano biendi uliranti wena wabisibu wa mwolugayo biri vitia.
1: Uluna kwa waido.
0: Mbu wabaire wena chivubuka ate wavayo ngoli tolo toma bakuima batio kwe mba because vitia. Ehe.
1: Anti butimperano evisere vitinga zentera ino kusirika mobitu ebimu. Uba kabuango vishinga na abu vishamune mbe. Na chovobu na yembe na yembe na yembe na kake mba kako baka ito dulanga.
0: Yesebo.
1: Mzebi sere vishinga. Chovobu na mbimu na kadambe na kako bati asirika ye na akolachi.
0: Alira imi na.
1: Emi kozo vano mi jijijiri nga jinkolu wako wanevu soga. Waliku mfuna.
0: Yes.
1: Kwa wanze izedi. Okuwa anti indi musimi. Zenka. Musimi kwa president gobe za chakula nisenta mu. President yoga abandu.
0: Yesebo.
1: Yali ankulembeza ino nganta ambuliza mu nkwawa. Abantu abandi bakitolamu okuzimba emyoyo.
0: Ngani eyazimbye omwoyo bani eyazimba omwoyo?
1: Aha, abantu banje abasinga bunji balina mu kibiina kyaife kyene kye tutambuliramu.
0: Ekyabembi.
1: Tida ko bandi kyabembi. Ekibiina kyaife kyene kyanupu.

0: mwene. Katonda wako bantu kino kida kuba nibwogeza ako otyo kiziza. Bali bageza ako kuziza okuba emyaka egeira.
1: Yes.
0: Aye ere kisera kyatu kakyagula nyi yano nya bunonye mwene yakati be. Ebusogeye eri omwana langane enda ku mutima.
1: Gobe ta IZD.
0: Era yande tabukubirire paka uwe.
1: Ido wayembye ti wayembye.
0: Okwemba ti ayembye.
1: Bakuwa ile nsonga ki?
0: Nze ti alinze kulinda nsonga zona dona. Kubanza na tegeire bute gerenti ndoza anu waliko filmu. Kubanza obo na president wangu yali ngali muizanga. Zaka hali kuja kubuga gantuse. Nga bata respect na abantu abwe nabo. Betuli nabo mbuji nzo vila nga kutu wali entertainment ya busoka. Nga bata respect ndoza nga balooza ati ndoza idako laki.
1: Obani iwo wavile wa mangu. Obani iwo wavile wa mangu nga programu yo. Iyo yo kwemba elimu maiso.
0: Uli anze ni msaada mpezi gazini none ngere lalala.
1: Wapita ene muntondo?
0: Tiku vita muntondo, zentondo ndizira. Aye ene ngere la walevi intu viange, zina vaira ona abu nechikiri kujemu maisho. Chona anzena avuwa unga na kabuya kaba ilo kakari itandika. Kuwa bakulu vangala sip na buonji, anko wao hii, rea simba, bani. Una bona baba ile vali ya uwe, ngaye nganze mazote gera.
1: Izadi akaire kampwele kuti data andikira wemboze yo nda kolwaido.
0: Kale chikola bulungi odaku
1: ndakunonia. Kale izadi babulungi ndakubanga ten kunonia kolwaido mnange.
2: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
3: Busoga, Royal Radio.

0: chikare oliku chinana na munana akatunizo mkagabu soga Royal Radio da chikadweze mwenda nedibise ko sawa dino mnange diri ikumi ena kwa mwezi diri ikumi omwezi gwa munana ona kurabalazo mwaka nkumi bili makumi abina mkagwa suzote ya mkagwa mlunch wekaza joli kutusa kwengala kasera kanu kasume tumunange bili oke amazo kubanga mnango utandike milimo jo abatandika afternoon mikonje fama uni okubanga mukolai special abasubuzi munangi mwolo kubanga mtu muna Uganda woli o jama iso nukubanga ocha punkana nensi butini program bajete vikusike the royal program emazo kubanga mnange ingirawo ila nganja kubanga kutambuza pake saudi jakuba ndala ya kanzimie nzimie nga tuwagira kunsonga edhenda ulo nga badiri kutambula miwangiri eferi ya Uganda kuisa mazinga wa Afrika walala nensi yuneno kutualiza wala studios zeni za Hassan Mwanga njaka butala the royal presenter akwende zokuli sokulu nji ila akwende za mnange minimo jokubanga jitambula madadi sana una kolwa lero tujakuba tuwagira kunsonga mnange edhenda ulo edango kusinzira kumbira bejama yuso yuneno kubanga etambula ababa kaba parliament bano nga bayisiramu bajire maiso nokubanga bakulumira government especially ekitongole ekiramuzi ekyagire maiso nokubanga kifulumya obutambi obulimu abantu beba singisize misango ejo kuito muwala Susan Magara era ngo kusinzira kumbera ngabweri abaka ba parliament bano bajire maiso nokubanga bemulugunya nga bakoba nti nokuvaza abasibe bano engo ye edefana ndizede chi islam obengo ede chi islam makanzu ntalabusi nebindi nti wandibanga luwe chigendererwa ekyo kujama iso nokubanga babiya edini ya Allah Subhanahu wa ta'ala edini ya Uislamu so tiba MP bakangwire kwirobozi bajama iso nokubanga bategeza nti bamaze okubanga bakolente kateka eyo kutwala nsonga dino ewa speaker parliament bamaze okubanga bakolente kateka edo kujama iso nokubanga bagana na muku no mukulu akulire kitongole kya UCC nensonga edindi kamala ku nsonga edaba sadaba nono mukazi abaita Susan Magara eranga wiche yewe ire bajire maiso nokubanga bwebwa ebonerezo ye deputy director wa sharia oba amyuka isenkulu w'ekitongole ekyamateeka g'obuisilamu wali mu Uganda Muslim Supreme Council munange avira jemeso nokubanga ategeza nti ebyo byona byona ebyali mu musango gwa Susan Magara bizira kakwate ku dini ya buisilamu ndijja kuba nkuko biro butambi wano abasadde bano n'omukazi bebajja maiso n'okuba nga basingisa emisango egyo kwita Susan Magara omukyala abonekera ku mukatambi nga akuba because CID yabuze omukyala ono nti lwaki Susan Magara mwamwita atenga bali baba waire set de mwali musabye omukyala yakuba nti bakitola mu idini ya Uislamu mbu obuisilamu bayikiriza okwita omuntu awo atwala ebyamateeka g'ekiyisiramu deputy director wa sharia avire ategeza ati obuyisiramu tibwikirizanga ku muntu kuyita muntu undi especially nga gw'oli kuyita azira musango tujja kuba tubiringa ku mukanwa nga alikumpuliriza awo tunava tujema iso n'okuba tuogera ku nsonga edda Dr. Kizza Besigye Kizza Besigye munanga abaisirikale baalumba emulagawo bajja bamutoolayo kubuwaze nga minister gemagana ku nsonga ed'ebyobulamu yakajja maiso n'okubanga amukyalira ku Dr. Chris Baryomunsi nina katambi kenja okubanga nkukubira Chris Baryomunsi nga inongola ensonga lwaki yeje yabona Dr. Kizza Besigye era nga ali kutegeeza nti yeteeseteese okubanga ayagana mu kuni President Museveni amu inongola embeera Besigye gy'alimu ey'obulamu era mukubira amazima nti omusaada tali bulungi tuidda kuba tujayo ate nga ni weekend gye tutandise kooti enkulu emaze okubanga ekola enteekateeka ey'okusala omusango ogwa Dr. Kizza Besigye nkani application Dr. Kizza Besigye gye yatwalayo nga aliitegeeza nti tayidda kuyikiriza kuba nga bamuwozesa nga baloya babeyeesiimira bazirawo okusinza ku mbeera nga bweri omusango guno ogulimu acting judge Simon Peter Kinobe najja okuba ngaawo ensala ye kino kiri kuwakanizibwa nga bakuba nti omulamuzi asala atya omusango ngeyatwalayo omusango tasose kuwabudulizi ku nsonga byatwalayo so bingi kamala bejo kubango ulida wanumdami wange referi ya Uganda kuisama zinga wa Afrika Nancy yuno ino kutu walizawa lakula msa kunizasa ni muanga njaka butala the royal presenter mkwano guabanji kasadiko ne Saudi Tinzimba butako ntiamao jema iso ino kubanga mna nkubisa mubintunga ibitambula era ikiriza program ibi kusiketu jitandike pake saa wandala ya kanzi mienzini
1: Esawe na yebi kusike, batu usibu wako Seta University, yino Imuamali kwa ndoko la degree Mwide mwewandise, musebutemba intake Mukose zomuli, law, nursing Software engineering, data science and AI Computer science, information technology Accounting and Human resource management, marketing Entrepreneurship, tourism and hospitality Procurement and logistics Midwifery, kuwatani primary education Atem course, eda diploma, normally Nursing, pharmacy, clinical medicine Business administration, primary education Information technology, kuwatani business administration Seta University ya gani buambalala Mukono, okumbi na bakas Pharmaceutical company, obosu uloba kubira kunotu msambi na munaana Kaga na ina, ikumi na msambu, msambu na itano. Oboso wala kutamu kusaba, ngobita kuchibanda chaguwe cha website. Echa www.su.sc.ug.
0: Kale, mkagwe mungi aliku mpuliriza ikiriza, tuwenga program tujitandi ikirao. Tujema iso pake saa wa ndala ya kanzi mienzi mienga tuugira kunsonge denda ulo munange nga wadhiri kutambula elange wadhiri kujema iso wanumiongere fe Uganda nga wadhiri message fe WhatsApp edi 0 musamvu munana ibiri 0 muenda nsamvu na isa tuchina na munana message da WhatsApp donka toku bato eliza SMS teida kuba ngetu ka ayikwe sabuko isi namba ya WhatsApp 0782097388 embele soku bange tambla maridadi sana Seta University na batamu inkemba na batamu isente msaifene soka ya program wikusike the royal program mkagwa mlunja alikumpuliriza ona kolwa lero aba kaba parliament abayisilamu Bati ya misa oruchiko oruaba maulire ku parliament kunchoko na kolwa lero bajama iso nokubanga bategeza nti chichamu echa koleibwa abakulu mu kitongole kiramuzi echa judiciary abafulimya obutambi obwagemebwa ngabali ku ngani obudulizi kukwitibwa ko muchala Susan Magala kogo mjali kumpuliriza ewiche yewe ire Abantu abali batevezi wanti ni abaita Susan Magala Court yamaze yabasingisa omusango era yabaserebonereze byendawulo babiri kubo baba salire gwakwanika kwa kalaba ata abandi baba sibe myaka jaibwe jona jone jiwasigaiza kunsi oluvema lokwengira munte kateka edo kuita omuchale Susan Magala gabaita myaka jainu makukwa okusinza kumbera ngabweri Abantu musanvu mulambirira baba sindike kukubanga bamale myaka ejubula bona bona ataba biri baba salira musango gwa kufa butini okusinza kumbira bajema iso nokubanga etambula mukagwa munja ali kumpuliriza Inze niwe abasubira kubanga mutegere ebyali wongo muwalo na jio kuitibwa mbidukira bulungi bamuwamba ngava ku mulimo wali kujja mu jimu Abasada bamubuzawo yamale kiseera muidukira maloboza gafulumawo ngabali sababu omugenzi sente tuwe sente omwana tumulekule omusada yabakune sente mitwala abiri aga dola era basigalanga bamwita no bukairenga lusanvu era basigalanga bajamaiso nokubanga bamwita butini ku koti ewiche ejiro kuwa kungemezo kubanga esalira omuchalama nibwanga hajjara nakandi Oyo omusango guno era bakuba nti onaje awaniki bukalaba nga kuli kuno undi amandi bwanga Abbas Musa Buwembo onena bamusindika kalaba then abandi bajama iso nokubanga basibo bulambo ebona bona okuli Yusufu Kisalita Ismail Bukenya Abubakari Chewocha Hassani Waswa Hussein Katomiro ne Muzamiru Sali bakanti imwe Muje mulambale ruzira emyaka jimusigaiza kunsi ekimu ku bintu yasinzo kubanga bikuba ense nchukwe necho kuba nti abantu banunga babalese okubasalira omusango baidye nga bavaire engo ye edeidi ne ekiyisiramu amakanzu ngabandi bakuzibirivu disuna digemere yire kumatama kuno entalabusi batayireku ekitwa kyagire maiso nokubanga kibisabubi abantu abendikirize ekisamu ngabali kubantu kinoni kyandibanga kyabaire mwakagenderere ako kunafuya nokubisa edini yobuyisiramu nti mutola muti abantu bamisingisizo musango ogwobutemu nimba ikirizo kwidira mungu edechi islam yengu edeidini ngakabo nilakalaga nti ebyo kula byebyo buntu mwenda kubanga mbita kuidini eyo bu islam katusokere kuba MP ngoku bila akatambika akaba kaba pale miti haba islam buena vao ndija kubanga nkuku bila obutambi obwa abantu bano abaje maiso nokubanga betomu wala Susan Magala nga nibene bajamaiso nokubanga bakutinga obuyisiramu nti ne sente de basaba babo wo mugenzi Magala tidali daiwe bonga abantu mbwe de sente dali da kutambuza idini ya buyisiramu kansoke nkuwa na katambika aba kaba parliament nga bategeza ati echa kulibwa chabere chichamu era ife nga bakaba parliament tuli basimu esonga dio tuli twala mu parliament nimbitongole ebindi bivunanizibwa ku nsonga yo katuulire abakaba nonga bakulembirwa mu mbaka parliament Hassan Kirumira ati bwajama isu nokubanga ayogera ku nsonga edo program bajeta ebikusike the royal program
2: katuka katia mu public domain that waliwo muntu ali emabega uwekifaananyi oba okwagala okuvuula ekitiibwa ky'obusiraamu ekitwagala gavumenti ekinyuma kubanga akatambi ako kavunaanyizibwako security y'eggwanga era tekalina kubeera nga kafuluma okuva mu kkooti ensonga eyokubiri twagala kubaga ekiwandiiko wano mu palamenti ya uganda nga tupetitioninga palamenti eno sipiika wa palamenti twagala kweta mbadde of national importance ku fulo ya palamenti mu kugezaako okubeera nga tulwanirira ekitiibwa ky'obusiraamu ensonga eyokusatu twagala kubeera nga tuyita baminisita abakwatibwako ensonga eno minisita owa internal affairs ne minisita owa security bajje batubulire akaana n'akataano nti ebiwandiiko bya kkooti byatuuse bitya ku TikTok byatuuse bitya ku Facebook byatuuse bitya ku WhatsApp era abange lwaki abantu babisharinga
0: oyo ni Hassan Kirumira omubaka bakaba parliament abayisiramu ngajjama iso nokubanga yemulugunya ku nsonga eyo omubaka ngajjama iso nokubanga ategeza nti era bali kwenda n'ekitongole kya Uganda Communications Commission kijjama iso nokubanga kisalama gezi gonagona okubanga batolayo ebifaananyi n'obutambi obwo obwongera okulaga nti abayita Susan Magala bakikola lwa idini ya buyisiramu bo bakaba parliament kibakuba nti kino chifu chicham era chibi ino eri edini nelange yobuyisiramu etulo okumunisa enjiri eyemirembe Hassan Kirumira ati bwajema iso nokubanga ayongera ku nsonga eyo
2: kira kitwagala okukolako okubeera nga twengejinga ekitongole ekyamawulire mu ggwanga Uganda Communication Commission UCC mbagirawo basambula akatambi ako ku mitimbagano egy'enjawulo kaleme kubeera nga kaddamu okutambula kubanga akatambi kafuma mu bukyamu ate kavuvuula ekitiibwa eky'eddiini y'obusiraamu twagala kubeera nga tuteekawo akakiiko wano mu ggwanga ebitongole ebivunaanyizibwa mu busiraamu mu balooya abalina akabondo k'abasiraamu oba kyetuyita Muslim Lawyers Association n'abamanyi b'eggwanga tuteekewo enkola mu ggwanga egenda okuyamba obutaddamu kubeera nga ekitiibwa ky'obusiraamu kivvoolwa mu nkola ng'eyo kirala tuyina ekitongole ekya Interreligious Council wano mu Uganda kigatta amadiini gonna katuliki abaorthodoxi abangulikaani abasiraamu n'abalala twagala kubeera nga twengejinga ekitongole ekyo chiveyo na cho chivumbirine chikola chino echo kubera nga batu obola ekitiibwa kyeddiini n'obusiraamu ekirala twagala kubera nga twekwata ku baloya tutakute amateeka agakwasa oba ensonga y'okukola ekitiibwa ky'obusiraamu obeera nga tusiga ebigambo ebibi ebyekuusa ebivoola ekitiibwa ky'obusiraamu n'okubeera nga tuteekawo enkola egenda okubeera nga ereeta obulambu ku nsonga nti obusiraamu bulina kutambula butya.
0: Kale mukago omujo ali kumpuliriza abo nabo bakaba paalamenti nga bavireyo ku nsonga egiri maiso buteni. Susan Magarone yayitibwa omwaka gwali gwa 2018. Omukyalo oyo okusinziira ku mbeera gye maiso n'okuba ng'etambula kaali kaseera kantiisa kuba bano bakali butemu. Ekisooka baakozesa obutemu bwali bw'amaani baagayita ku neidogo ery'endawulo. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri, ensonga dino ni President Museveni yadingiramu mu 2018 nga Susan Magala abasaadda bano baakajja maiso n'okuba nga bamuwamba era ag'omunda gakoma nti ni President Museveni mwene baba wa Susan Magala bw'ategeeza, because mwami Magala baba w'omugenzi mukwano gwa President Museveni bw'ategeera nti bawambye muwala we akubira President eisimu amuka nti Mr. President omwana wange bamuwambye ndikwenda onambe. President amuka nti utafaayo, tuyina ebitongole ebidde okuba nga bikola ekisoboka okubona nga Susan Magala avaayo mu buwambe. Era kikolebwa nti ni President Museveni mwene baba w'omwana ono yamuwaako enamba abasaadda bano debaali bakozesa mwene yakuba eisimu yakuba abasaadda tibana omwana oyo mulekule others mujja kufuna ebizibu. Abasaadda baasigaza omwana okutuusa lwe baamuyita. Era kikobebwa nti ni mu kumala okuba nga bayise Susan Magala, President Museveni mwene ne yagema eisimu yaakubira baba w'omugenzi kati muna eriyo omulambo gubagira maiso n'okuba nga bazuula ku luguudo lujja Entebbe mu Kibali, aye bakube nti gwamuwala jayo obone atabanga n'omwana waife ng'abasaadda bamuyise. Era baba wa Susan Magala gy'okutuuka eyo nga kituufu omwana baali bamuyise. Okuva Nicole, President Museveni yalagira ebitongole ebikuuma eddembe omuli ekitongole ekya CMI, ekya CID, ekya polisi n'ebitongole ebindi okuba nga bajja mu maiso n'okudambalira banoonye bategeere ani eyayise Susan Magala. Era obwangu n'embiro enteekateekedde okutandika okuyoola abantu Daina Mira, era nga omu ku bantu be basooka okugema ku misango gino egy'okuyita Susan Magala yali omuvubuka amanyibwa nga Patrick Kasaija. Ono ng'abasinga bungi bamwidde nga Pato, yali muvubuka banaabalya sente abamansa sente ng'ali mu iwanga South Africa, eyo gye bajja baamugemera baamuyiza kuno baamutamu mbugadde amateeka baamutaako omusango gw'okuyita Susan Magala. Wabula oluvannyuma lw'ekiseera omuvubuka ono Patrick Nkani Pato bajja maiso n'okuba nga omusango ogwo bagumutoolaku oluvannyuma lw'okukizuula nti waali wazira budulizi bumulumika nti aidi kunfa eya Susan Magala gwe baali bayise. Era ono olwamala okumutoolako emisango egyo ne mu kkooti baamulekula ne mu ikomera yeerayo ku luya yeeriira esente de buteeni. Enteekateekedde okubuuliriza ku nsonga dino dijja mu maiso okwikaikana nga mukwano gwaife ali kutuuliza ku busoga lwe rediyo bayoyire abantu kamaala omuli abantu bano omwenda be bagire maiso n'okuba nga basingisa emisango egy'okuyita Susan Magala omuli omukyala Hajala Nakandi, Abasi Musa Buwembo, Yusuf Lubega, Mahadi Kisaliita, Ismail Bukenya, Abubakari Chewocha, Hassan Waswa ne Hussein Kato Miro wala n'omusadondi amanyibwa nga Muzamiru Sali. Wagati mu kujja maiso n'okuba nga bakola kyebeta evidence collection, wagati mu kukungaanya obudulizi, poliisi ey'abambega etyama ekibuli ejja maiso n'okuba nga egema abantu bano ebatwala mu maka mwe bayitira Susan Magala, batandika okujja maiso n'okuba nga bavisitinga crime scene era basobola kubanga balukolu tambi okuva kuntandikwa bamuwamba batya bamukuma batya bamuita batya omulambo bagusula batya nebindi kamala mukono gwangali kumpuliriza obutambi buno bunji ayenja kuba muko buli mu kwa makulu kalabu biri busatu tuongere okubanga tutegere nsonge eno au tutuke kuchinusi echa deputy director wa Sharia nga wakania abali kusiga ekifaananyi nti abantu abaita Susan Magala bachikola kulwa idini ya Buisilamu olo program jebete bikusike officially etandise mukago mjali kumpuliriza okusinzira ku police eyabambega egema abantu bano ebatwala mumaka bene kakati bene na abajitwala because nabali baidi amaka ago wegali erango kusinza kumbera bajama iso no kubange tambula bano kuliko omuchala hajala nakandi ono obuvunanizibwabwe olwokuba nti Susan Magala yali muchala bali bateko okumufunira omuchala amubo okumpi era omuchala ono nakandi awo wajira maiso nokubanga atandikira onokutuka okubanti ona ko lwalero baamusalira omusango gwa kufa olwebyo bye batusa ku Susan Magara wulirisa akatambika
3: Magara mwamu muzawa unatuka munde sigade nja bikubuza
4: kalisa
3: eh abba kali wana baito batya
5: Konge apa.
3: Mwari wati mtulese wana?
5: Kuwala gawe kwa mwale tanga tumoje penatete.
3: Mwale tanga Susan Magala penatete. Na mwatu kwa walimu?
5: Majiram na mwane enzira yu.
3: Walimu ani aliavuga?
5: Yusuf.
3: Yusuf?
5: Yes.
3: Mwaluwa ni umulala?
5: Ye, nini umuwala.
3: Umuwala ani?
5: Susan Magala.
3: Susan Magala. Ato umulala?
5: Ne Hajara.
3: Ne Hajara.
5: Ne Yakubu. Ne Hassan.
3: Ne Hassan.
5: Na.
3: Kichwa ndi mwalimu achala kabili Hajara ni Susan Magala.
5: Yes.
3: Kati tuingire mutulage wao wa mukumira. Ebisigalo binatuka munda mu nyumba nja kwambia buza. Kale. Mujuke burungi. Ani yakwata ku Susan Magala okumuyingiza.
5: Sijukira.
3: Aje usoro kujukira.
4: Ateko kwanga ni Yakubu.
3: Yakubu. Ngera mukuteruda chi.
0: Oro ngali no mvubuka Abubakari Chewocha bano nga nabaje maiso nokubanga bagema omuwaloyo Susan Magara nga bamaze okubanga bamuwamba omukuli ogwo ulire ngali kubabuza ebibuzo CID officer era okusinza kumbera nga bweri bano bwe batusa Susan Magara munumba eya apa konge mwibali bamusibire mwibali bamuwambire batandika okwogerezaganya ni family eyo mugenzi Susan Magara nga bali kusaba sente chebeta ransom okusobola okubanga bali kulwa omukyalo oyo embozi ya ransom mweno iyo unisa banaba kuluba koba ati ne sente debasaba tidali daiwe bo ngabantu katuulira akatambi edachika diri asatu na isatu nedibise kusawa eikumi saa ifesoka ya program jebete bikusike the royal program e kukovira mazima agali enuma wensonga

0: ndikutandikira ku district ye Rukeyo kuluna ku lokutano lwa sabiti ewaire twakusomera kwa mawulire agabaana 28 abaisomero lya Buwanda Primary School eryaganibwe na wampiti abakolebwa nti baalya enswa diri ku obutwa agali kuvanga ebuyigweyo gali kulaga nti bano batandise okuba ku matu twogeremu ku nisenkulu w'eggoloza lino ena wampiti ononga ne Vice Charles Banuli ajira maiso okuba nga atukobye ati abaana banembera gye bali mu nkalamu ino era nga n'olunaku olw'enkyo enaku edomezi nga 18 eisomero lino balijja kuba n'olukiiko n'abazaire okuboneka nti bongera okunoonenkereza omutawaana we guyinza okuba nga we gwaviira
1: abaana abaali obutwa duzi ku lunaku olw'okuna ebuwanda

0: Polisi mu district ya Paliseyo ebakanganya no dimeryo kunonyereza ku kiki ddala ekivuddeko akabenje eranga kano kalese abana babiri batomeddwa eranga omwana omu amazoe okubanga talusulamu akaba atomulala nabo kaona ebisago ebyamaanyi bino no bibadde ku kyalo Kiryolo ekisangibwa mu gombolola y'e Lwatama mu district eya Kibuku eranga wulirira bino omwana Coach Martin w'emyaka 14 tasobodde kubanga tasmatuka wabula ye Kirya Samu adusiddwa mu ddwaliro nga tasibewo tasulewo yali ku mimwa egy'abanje omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Bukedi eyamambuka ASP Kyampasa Wilfred aliko byatunyonyodde ku kabenje kano.
1: Akigambibwa nti abaana bano babadde bavuga gaali nga bagenzeeko mu Kiryolo Trading Center okugulako ebintu ebyokukozesa waka nga emmere. Bulabe babadde bavaayo ku maduuka nga basala ekkubo nga bava ku mukono ogulya nga badda ku mukono ogutalya. Bbaasi eno eyabadde ku misinde mingi nga eva side ya Palisa eyolekera Tirinyi n'ebatomera era omu n'afiirawo. Poliisi yaffe yatuuse mu kitundu kino era omulambo gw'omugenzi gwaggyibwawo negutwalibwa mu Kibuku Health Center for okolebwako postmortem era ne bus nayo wenjogerera epakingiddwa ku poliisi yaffe eyettirinyi nga erindidde IOV inspection.
0: Ate yo poliisi y'eggwanga eyongedde okulabula bannayuganda abalina omuze okugula amasimu amakadde anti omuze guno gweyongedde ate nti amasimu amakadde ge basinga okozesa ebikolobero. Omwogezi wa poliisi y'eggwanga ASP Kituma Rusoke agamba nti abantu abenyigira mu bubuzizi bw'emisango kati bakozesa nnyo amasimu amakadde ge baba baguze naddala ku bantu so n'agamba nti bannayuganda balina okwewala okutunda n'okugula amasimu amakadde.
2: Wabaddewo attempt okola robbery ku petrol station yemu mu Masindi municipality mu town ku gas petrol station era ababbi nga babiri bali ku pikipiki UGG 529B bagezezaako senda security guard.

0: Osaiba bingi.
1: Omwami yangamba kolumu ogenda kulekera okweranga fe tukutunde and that's really true.
2: Yes.
1: Banange mujje ku iganga ku same ways. E kuyiganga boys opposite iganga boys private school kasitotu kaku eiganga ku same ways. Gwebuza bubuze dwaliro lyabasajja. Tewali atalimanyi kawe kati mwana mto batumanyi.
2: Limanyi kwe viliwaya.
1: Yes, sebo. Oba tukubile ku 0752-63-6930. 0752-63-6930.
2: Okay. Nsile mlonji mwena. Kale, enamba da jina, male clinic, abagani weiganga, esemwe suwalo kuli ingiliza isumero leiganga boys primary school. Bali kukali na, itizi mbeche bali kubacheta tour house. Edabo tuka wa mwena nguba ni chizimbe chinida bulunji ino. Jawa umusa adaine mbeda edita tambula bulunji. Nsonga doa msengdi tambula bulunji. Ulidobulo mingo ulikufuka. Ne nsonge dindi doa idinga dekusa kuzala. Ido sobulo kuba ni kanto ya mbibuwa. Hidio bani ifawa ino obuseke nga mfikira mbuseke. Awa jina baida kuwena kuntono editinga kasikika vidim. Elango ize yo kunomo ya bulido. Enamba didi 0783-0200-7 Musambu munani satu, nsambu na ibili, ziro mkaga, ama kumi asatu na musambu. Wabaziro musambu, itano ibili, mkaga na isatu, mkaga na muenda, asatu. Ziro musambu, itano ibili, mkaga na isatu, mkaga na muenda, ama kumi asatu. Waidaku uliza gane na abasawo abajina, encho uno jeyo, wakola mande, up to mande, ama kuluntiba umula. Kale.
3: Esawa dirina edobwire

0: Atandira muku.
1: Omusoga, omusoga akoba. Onta ira makana gansi.
2: Bumba.
0: Banonde.
2: Aha. Londa mwasiti kolo mulimu. Ya kuseka no kuseka.
1: Okuba weyandi. Mwene wa akoba oti banonde. Baka kunushabani.
3: Mm. Mwasiti ka mwenga gambe.
1: Muko leku. Squat.
2: Naka saga kali mungoto.
1: Eh, mona.
2: Chambe kachikugeme. Otegele. Nakaga. Nakaga.
1: Bakulo onde.
2: Nakaga. Na otyo. Amala yenda kubuza chibuzolo. Ndabia taulire. Mukole kwame mgavi.
4: Kamwe tantale.
2: Mgavi. Sawa mpanike.
4: Onta ile makana ganzi. Utendala kayata mutu.
1: Bakuwa akoba no kalamba.
4: Mirata.
2: Masiti yako mbele no bwala.
1: Ekintu abera kitegeirai ya bao. Na alanda paka mnange. Owa background. Naka tuba mwasiti.
3: Wamba.
1: Ole mwene.
2: Yomisa kwa mani.
1: Omuise waguma.
3: Nze mwene.
1: Osema cha kumeka.
3: Sini ya kusatu.
1: Mr. Mwi nani? Mwi dudani aliyo?
3: Aliyo.
1: Ate Mr. Mkualu.
3: Ye na aliyo.
1: Aka ino kupalo
2: kupa. Ate master ole unu. Kori noyo ugu nangani.
1: Ogu palo kupa.
2: Haa ntini nze
1: mbidi okera. Ni Mr. Angabaliyo?
3: Aliyo.
2: Ayo muna lela yamba ya fiti.
1: Basi mesaje.
2: Kakona wange akobye atia akobye ati ni master mwidu owe chipiche kinyoka chiyare vero kutwala ewa na wanyago owa paulo oto sume yazi
1: ochidi nga wabanga asa zina idawa ni na wandio na idawa no na idawa no wangule na wanyago wano walewo makani kaka nika owa paulo
2: kati uwe nao ka mkobele master mwidu chino chiyamba iwe abana nebe seme seme ywa izoku wa bakuti ya shiba kukoba
1: aye aye ntiso koleke ngoja hatu kubile vya polo spares abaseme saba nga ate ata eise mumpali eh mpali ngeliku wanena ani wanu mvu niyo wanu wanu yata mpali ena ania choka yata mwisim
2: nipeni
1: ya ulisa abandi batamu ne
2: akwati muna mpali unajitu papi tumeka
1: yata ambula nga wanu waliwo teatele mbomu muna ni wakwati muna. Aye tidi kwa Mr. Mwidu ndiko boko babandi.
2: Ah Mr. Mwidu uzivwana wagupichika kuti kankobere. Abasomesa bayi musa kuti bakukobera. Kuti nabane bantu bakugeya. Kuti chino chiyamba iwe. Ai ndinze ndimukwana go Mr. Mwidu. Kati okuba no lwaido. Okwe ole byabena balekere okusekerera. Oirenge picha ri kuti ntabutinte utambula akuva okujana na wanyago kumpino. Ti wala. Tambula ojo wa mane wapo auto sprayers na wanyago no nikakensa mukanika pichi ata woli master tone chizibu chamana ja kuyamba buyambe takutole ka sente kanji bali ni ba makanika balunji bali ne byume bigumu byo batu mu Japan India nes do dedicated kasi ze kubanga direta byuma bya kabino buti manager Paul ali omwene aja kugemia mwana akole minima buti we master Mwidu echisa chiri kukungemera kwera TD ai nambe no chiyamba iwe jigeme wandika ku Mwidu wandika ogemi akapeni elizilo msambu itano isatu ama kumiana na mukaga atana andala ama kumiasatu na isatu zilo msambu itano isatu andana mukaga atana andala ama kumiasatu na isatu zilo msambu ina andala mukaga na munana msambu zero isatu zilo msambu ina andala mukaga na munana msambu zero isatu manager Paula jaku kolaku master Mwidu wone kukusekira kuisemeno kupichi kwa gunia okogo
1: anti kati oba olomeso mesa yanse mesa ko bango goli kudelega ido mukole mwenka ko banda kwira yo muntu ademo kola chi
2: ni wogo ibulunjo tya ye masiti ya vatna sanga ye masito lugupa itachi usa yamba gapali ganene kabiri Mwidu yina bawo ni wakongaire
1: sabani sabani sabani
2: tini wali kukoma ko pale
1: wa mo misa mukwalu misa mukwala ya nani
2: ah uli ya
1: gula smartphone
2: ah.
1: Ni misa gonza
3: ya gula
2: ate
1: ni misa gonza Naka tuba.
2: Okabye very Mr. Gonza akasimuka noke yasiba ko lukoba. Buti lukoba ki?
1: Eri bleda chikandala buti ndi kwenda kuona na muku chuma. Ni gesta ibiri mwenda musambu sita ndala ash. Ndi kutiga chuma kino. Ndi kuniga mu iPhone yenu. Mbone nakatuba ajinige mwene wano. Nakatuba nigawano. Awali chigambo select winner awali green. Nigawo munu nimala wonka. Nigawo buni goti tap. Onkobira amaina agali yao. Oyogera ku microphone. Mai na chiagali yao. Yogira kumaiko.
3: Nasa ni kalogo.
1: So manambe
2: yu. Kalogo, kalogo.
3: Ofangula.
2: Munda ni wasi wasi.
1: Wewe, muka nabe. So manambe.
2: So marina.
3: 07.
2: Awe, kwenye napo yote gana sandi.
1: 56.
3: 78. 79. 25.
1: Ojimaze yu. Leta. Buti omufiru suti. Arakuku vile isi mninzari kubasembe chinana. Munana. Ligaba sen tubone ku kumemale kuba butimpe gano esente abantu banji teko batandika ku lutinga dachikali kali kobayo esim kairi yezi.